0: nama ilan jerel anan den to bun jong ne di suri to lo lin ko injegil ne jegil ji ay lo lengi na e ne long ni na ji koron jang ay lo lengi ne kon dol jang ay lo lengi ne ji e itti jang na jwel asang e wori jawla ne jutumo a jari in ines mi badal ni ko en dok al ji ku se jang na jwel asang e di suri ji ju ku se la yang wala birinya jang lolo jari in dok ines mi badal ni ko en an ji njwa a lala ka al duo ke ines ko ji jang fa lolo jari in asan din din jirgi ngo jalun ki lom fin ji lom vile ay si daki jang ne di la ay si daki marango to aba jan ne duosi ji ngo ne sin jwal di suri jari baga sin ngo ana kakas ang ne den sur si fallo inang ne imbeling kakas ang wala kakas amba lolo ki ko la nan kai suru nga si lom fin te bun kerel ne kelun ke la ko je janga al ji injelun idi ne ji real ke din dio din tas ke lom fin basin ji jalun na lomfi idi na bes duwe ngwa jali na njanta gasin jiwa wala atin si jiwa dok duwa algis kwa bazi sunwa jalon alji din surke ilo na ma sunwa ta gati ni alie ne ki nkwa e suluk berro kangi idi alan si kuote yang alji ndiyo ke in na lomfi alji ndiyo ke alan ji na jiki din suru bong lomfi ndeng tabung idi ne ki kwa kulsi kalung ato aba iduwa si jingwa mutfale sadebe si nkwa ka alan no umel wala na kan jumel lom fisikan si jumel idi nga jumel balan jike da kiban ileti le alti ji lom fisik jumel ne ke birsin ileti ilay asan ji kaja asan ji injeim ji alden ke li jang ne ya aldin ke li ge ila juma ke la idan jumel alangin idman ini alan si injalun kataran alsi lom fianes de le takin indelin ina la lom bal ho an idi ne ko eti ya si amisu ko ke li a bas in yuel al ke wa ker nga ke ines ke ko in suri nga e local yes fi mara bas diti nin kaye ba local fi ne urula de kasi bas lon wore ko ki se imiti li si alan ko sun wa ki kel male kaye na alan ko na tarasi ni ko en ke gila atiki in ko al ko lan ki dinen den during ni ko al hasi ke ne ki ngasi nga e irti ne ki ngasi ke ne business ergiti e ati ngwalen inan ko good falisa tines gariya kamba annin kago ijago
1: e kisense ban ko lan badal di kurung na jayngale ungang senga ngara kringel ba ken jayanga jornage kisense toro to azro alba wala dok elel aisin tumalba e naki nantinle a kan jayngale namayena diwing sikoyngi kan jayanga kinal king alang dok enas kando ba na dulo busin dio ana mang duldin ko aslom baba foi bang sa sumata rei na kin jay ngale ko jo jo akin algis ki ngasin yetting iri bidul dok utonga siki kil mangam foi ngan sin kar giba na utonga ngere dok udan ka ba rogalang tabia khate si kien ngalang na ko wal baye jayenga na dogalang isaslime ngaskemba tabia khati si al iblisin den mamlakan si majiden fi ingung dengere ki namam namayena enkwelalang jayengo sensenke jayengo sensen al kideng enkirsing namaye alam tasamu sensenke kain surungale na dog kain surungale al kain surungasi alang ki ungang senga o senkao nalang tagir sensenke kain salam dagale ke dain nazara surungasi al kaludok alang nazara muqaddasai alam teya bi hasab nazar tarab in u nama insimi nalang ki wole dakikan nen hegma dogye alang ini alang ki den doras ki sarrefen ke doras sensenke na ati kongo dok alang shuku kia tabanne nga ko wasur au na sejay ka kire kayen kayen surungale inna maye na salam dakhilin purngeti idinna salam alki dengen kersing dok inna lomba alba daldingan safakata ge alang sikane alayen kamya ye alang kwa filanin kelal na salam hagi kelal lolo ela salam sensen nga iba ela bu fienga ge daldingan fienga ge marang salam sienseng dinin dio kikuotea nga lomfeja. Lomfe leneng ela jo ngelang ji isha jeng salam hagigi sidin dio nasing in jem satta samu jeng na sab dabti jeng kin sulukale na dok tabia khate ela si utonga kidana manges gis gisi kurom fe na shahwat al shajjem fe na utonga silbien ala gi shajjem fe lazam nang dok dabtis jeng alan kala utonga les buzien na lan udja na din jeng munazzami din way alan مقبول لهم في له الان كي اغلاني ندوكي هيك مسرف نيندل نا وبي او اتنك كان جانله تاغا سوريا كبا مستحيله كبا كي سينس سينغالي بان غيسين كاغور د سجيمل سينغالي بان جاغو هم مرغين كويل الان كي كاوني نا وون سيسكي ايشن كين نالان واقعيا تطبيقيا تطبيقين كا تطبيق انما يي alki kuel kayen jeng ale al mang office sinden di embereng asuluk fi nur na wa gese do galang e shenjeng e na na lombal al surungan keng asurin keng galang age wala gal surin keng uto nga lolo alang hagiga si je shenjeng nazar lagi si na fisen jo e alang ko adile jeng tulle ke gilal jeng tulle ela al ko adile ke le na lombal ji jan din sursi jani lolo maran ko teng gal din dio bungul nay won nay lom fen den tabia hagigi sigis fulngeti alang jikiela mashiya jo ki utonga ngere songa gisa soka menda yon rekwa yalang offices in den magarasi ardenka nas dok ki tara asing jenga kidana mandeng rising alang ki dok kan jenga lelang kalonki kibre
0: barakatay bara sati kisi inal ji jirsungo sunga tagatini na wore kwa kisi bas ilong ki dok alang kaungi ki al wore kwa kang nas utonga kinsi kikilma kat kone kagil na king utonga kisi nse real dintas ke lon fingi bas ilong alanga jundi balang du kirkiri na alanga jundi balang gis erbet kojo jamfia ato abo benno bongono bogila kisi erbet ake ba longinti marang kenja ngal ke na fi sunga tarage dulin ko oto nama fingi ne janga erbetin kilasi setiel ilal si dulin ko wala gal al si lon fi dele belen ba si lon ko hatal kan ene kien kilma wala gal durunga lon fin ken belen asi kela me ba sunga ba si lon azuata al erbetin gene kay no kuritiana kel kame kwa illo si na makwe lugalan kangi kial dulin kwe kang narayen ka to duo bi duo abaji mo bangin kwa ka al an umel na salon fi sumel marang ji la sur ji mo ayenga mi ngal gi kerini la le mo to al jam na jenne jumel na salon fi jumel duo ba sin ga lon fi la arka kel jami bangin kwa lon fi arka kel la mi ba lon fine din dio ke ne ji ani din dio ke kiken ku ne ji si jangin ni kaji ba je long ki asan kilalang si keringel abaji long na ki juma na eribi eri asan lon fi si jangin na siensi enke nga ina lon balan ji dia ngar ka kel jam na irisingo ni na ki kan hasi sur na kirsing marang lon fi din dio utonga ke ne vine ji jemel allon fina fina insani ko yimkina ay banam fiya idine jiki kenkuro ne kenko gane dindi yo gane ji azian kenga ele tilla alji janna ki lon fi bir sinasi yesi juma jaw longa dingale ko inna lon fi ye undul na longinti a kilatinale marang ji aldin jum jay nga sa lon fi sigir si hagigi ki la otanga jundi ne utongo ke la dine ngi sa la nyet jundi na lon fi nte bunjongo ki amana ne njwal jolan ki birsingo wala ba deli ni kwen njwa alba ri ka wajib al tim fa wala si lon fi si na ti kawange na kain suru nga ki ngo lon fi lo longa sa tingi asan ka yesi indo kan ji ngo yalan do do den suri ingo idi na lon fi yedu indi oke kasi ay lomba alan se kan lon fi si tina ile tile al digi ye gi jisi kelmo korana yalan ke birsingo ba je long ile tile alan jiki birsingo kangi idi na kesense in ko yalan ki ko kul kangi nisnu gi karin kana dalini ko en ina lomba alan baka one wal umones awla asa lom visi irisi wana haddu lolo

0: kan sin jiba kare don ale khati ale do har ren an jemba idin na duwanin ke na diktora fi ana guda dalding siki gelunga songa fi marang ela inasmin ba inno ji al khati ale har ren je ala la khati ande mawdu in dora khasi alanji mo khaf si fi men ja na idin na ke utonga ke gi ana man ki kuon si den dora tili na na lombal ki rota bashari age insanin ke rota ba na wazaifa insanin agefa e mawdu a dengira da alangillon fi niyamale na albar dok sikiyar rasula si bareken fi na bolising na sungwa ke ingal dok si lomfia sofia na dok khidma paka e muitamale ati mashora ruhiya kenga e in uleji dok ki dok awunes dok lomfi songale a sofia tena dua ba enening ni madendio a lomfis alin empia kisense kenje ngale ye iske ngendel ba kenje ngasi ki kelinga stiel ba kenje ngale ba chinjeng ria ke bal mustahili utonga ke najidin ji alke nazra insani ye lo dile mustahila ke maral lomfi irada kuro kitsike alangis a khidmana loid le barek empia e ana man insan khaten den nazara le mustahili maral lomfi den nazara le ji ana man ke salihem benga na dem majdile jari na daring diwo le jari na kuote nga din diyo bumungul e kisense utonga nyet din wajile baske baching jarin ti din na ji in tala pa na ye jisini na ye longsi in masulien den ere in al amin jang idin na amana ye zata al din diyo zarem fya na al amin jang jibang udja asan dok daldi nga se jofo ki u ki utonga tolengan den dora na kinje ngale fie si toka karraja weti din na khatia lele ala harrem fie ala din tabia eba na kidok in tabia si kuela lang tabia in lomfi ngalam majdile kari in si kuela lang lomfi dayan daran den diodok nyali ya sang dayan dara nyetting imuunse le ui ya soe na brafatay na madok dayan yusi tola si dolba wei na dog gisi ki ke ringa nyenge na dog da embera te bunkare
1: e barafatai ki se bara sati algir sungu kul domge nan singage nan tagati ni atang kin sikul kalung orre ko algis e bara gutwali sati ari sungu ba matini ni ki juru ke risungu na ki ku ker ngang den dora risungu marang bas ilong kisense kial dulingwe kang riala kebal dayle sunga tarai jati duwe la jangal ini radio samare tetebe jang na belenga kinke inaji dile kiwonga ge matiati inkwa ati domboren kenkona yale kwa domboro afosos atigal inkwa al doki kuwenden dorai alie risungo ati inkwa alki sulu kangden dorai sulu karruhi alie kienga risungo abaji duo ira jangal sogdigi alang ini jeri na deng arra jaranga ba ki udi sikanda ngoreleng na kinga si askaule ba dem bulile na ayina lomba al kinga si askaule ba kinga si skuli ni dem bulile asanga kalumba alye kai eri ila al sigia jelngi ba alang jingo ila si kinga si kisense dem ngoreleng kuli ngi si idin na singal ngi al worre ila al lomfimi war ilo indigi eulena zinkal ngini alwarren kwa kelage alsunga riage no kurgulena sienga sigumidia izde nanga kwelingi ba alansi gi kilesi giwi aljir riajang asaye inkalungi aljir riajang alangena sienga sitabunte ta jaring kinmo uto izge na dai worren dio kirgol na akwelingi ba asingiki oto aba duo ilalan janga nanti ni lebasilong allo lela ile dinal ko kunyengi ne duo gisin beleng ingerisi ala juraba wala insiala jawli ba wala ingusia sa jiwi ba wala gal ingusi ji inang ala jaba di de to lela ba riya ke ba al imbeleng duile to lela ba aba ilonga na dal dinyer len to leke ana duile jitike nga ba au korok na ki daldi ko ki daldi nga nyeting ki a arajiti ang abagal ilonga na daldi nga nyetle to leke nga na duile ke nga na jitike nga ma ju kor bo au na ki daldi nga nyeting ang na ki daldi nga nyeting to le ang ka ngene skai na ngamin idin na kai ngamin anan kwana ilo juru le kurul anan ila kilmanga ila e fikir ila lengan kurul anan ke bana imbeleng aise gasi inkwa kienes in kwa gisi lomfigi ini juru gi ini nangi ken wagi nga ini duobu duos longi ninsi jangwene au asan jeringa na asan jalun na asan jiwiti ila lo sina jundi ila algi kwa tinkirgol toring na juru nga gi kirgol na kilma gi kirgol na utongo sunga gi kirgol ila sina jundi aba ayi ori diwo kena kel jami mushar radio samarin tuskele kel jami lo bi lo alji jang kinja yang alena aiz jang na ori diwo jumong na sija jilni ba bajul guto na masin densi si jumong kang enes kainang aming idi na elasi asaji jumong jisi gi oto rayem vi nangi sare rayem vi nangi jato rayem vi radaling mungkin nang ray na iba ina surung alki kalung ya ra surung kai ato abu duwe nkwal duwom raya ni surule ye kai inati ko nkwal kwele na arife nka ra suru nkai kapajwa lalansi utonga sunga jangwala na anang kwang iring ereng jang nasen jinje imel kataba le alamba na jayma le alamba maranji jel ngingi sa in lo siba silonga lkenido kura na deyengi irisungo ati ine surule murta jangalas utonga dinenke nye jangal jijelun daldile nes ay duwomut mani asanke nes ganga marang no uta birke nes wari jang alkai alye siminke lomfi ruminke lomfi nes kinsi kulwari ya kinsare abas gala bo surule seitia na surule abas saye banke nes kwa tasan tas kawe na madua ngami marang abas uja asang ila usikis benjeng alang deng deng deng dila walagal deng eri ki suru as rigi nga ba banso nga tole ka eri ila kila nama jaye nga ge tulle nga algi lomfi ini na din jirgi ngo ke lomfi idi neye inkwa aba jidwele jel nesdwele jirgi ngo ka se di le irgi nga ka jisi ayla nga undi batani ariala ke balang gidu indo nga jisi nga rang ating injual erbeti wala ayye eri anande indo nga rang ake bumarinji kila kwa lela janga di la suri jingo alang kila kwa lela jang alang injua kalwele lang one ila zeri belo eri alde nguong yeyi al imbeleng ka asa kuing uringa si alung na kuing uringa al duing arkasi kela amene dui le undula kila kwa alela yang ki sense orre duong din suri jiwo na jurgule le sunga futo jaring ki aising kwa bakani lo jurgulo wala kasing jalung maran din jayin jurgulo si jani kwa albolu na irike nge na utonga ki nyeti ni kweng na kwa hanki entaba na aliyene kikandelile hasi ba ilangi kwa na kurgule na skumiti ya na skalunga kange na urgulie asa long idi na lomvi ye ki ngazi algi deldile ja idi ngi ja asan sesi na jitisi na tulle si kalung na asan uto nga kila si kalung alang si ine kain jay ngale testes kao anan sare jo na dele lo tulle jumong idi na dayan jay ngin yae ba ine surule dayan jay ng ila yom le jiti ngal adam inke hawa skurung kwe kamene ki kwa toko in na in kusele kogul na makwa ilayin ki ngasi jay ngila to ilale jawi aliena adamin ki hawa jitika marang den sabab din don ake oto den sabab alan ji ila jain toy ko alle jangu din don ake din suri ji ngo jo lalang ila jain toy ko alle jangu wala joel alan in le jang aliye aliye in kwa kin jitinga si duara ke balan bo wala duo ille yete bir na asogis amin nes den sawa kelkam nama kinga na ilosi walagal nasbam kirle tabun kausingi ki barayna barafatay.

0: Barafata yorekwa al giskel bamingi nanti nile bundi gi ne bar nga kinsi donga ani al kagul bara Daud Zakaria donga gi ani al jago na barafata gis amin do kese idin ne ji di ngore si kikel ma joingi na ma ilang ungi ne jijel na ine jago bara torombok dogi donga ani al jel na jago asogis amin na bora fatagis amin bara Adam Abakar dogi donga ani aljanna jago sunga gi tuy aweti na donga gen bara Abu Said dogi donga ani Rafik kise donga gen ni sunga bara Kamiro Sef dogi donga ani aljanna jago dog rimenja una dog dying arkadi le fago na asogis coming na bara fatagis coming bara Muhammad Yusuf dogi donga ani aljanna jago una dog duin donga di le fago na au na kitulinga jang na una ki siminga jang bara Muhammad Sharif dogi donga ani aljanna jago bara Adam Umar dogi donga ani auna dog duin donga di le fago bara Maawiya kise asogis aming na bara fatagis aming aljundu ne jawgiti sog bisog na timbiti na kurobas gaw di warren saning bara Nuruddin Muhammad dogi donga ani aljanna jago asogis aming na bara fatagis aming aljanna jago dara dini tusinin kwenjong tuskele bara Seleman Muhammad dogi donga ani aljanna jago na nga sikir jeinga bara majiram bayin Muhammad Yusuf Muhammad Sharif aljanna jago asikir jeinga dogi donga ani bara Muhammad dogi donga ani aljanna jago asikir bara majiram bayin Sharis aljanna jago dogi donga ani na bajiram bayin nga kiringa sunga al kele na kogul kisense dogi donga ani kwa kul kital ki yonko na waba kungi gis baso na aso gis amin na barafata gis amin kwa kul albel na bago na madoka nga ye na daing aldi oto sunga ngereng bayini kirsi nga jinda kijeng kilomfing na kuong deng ereng na jurgulong deng ereng aliye neski inkalung kwa kul al jurgulong aki neki nga si diele karakawe neki akurguli ba minchori asang kalung kingutonga na alang surunga si dokurokani ki gabalay alang surunga si dokurokani ki jalungan ki yungkwaranga sunga idine ing usunga tagatini na asang kwa kul kalung majiram bayan sati na mas dokai nesto bungkaw sinti dahing ali ili aliye na kanga na kirsinga sunga kirsinga kise na utunga sunga kayin neskayin na dokwela nang diyengin kirsinga ki ati yung kwa nanti nile aliye na ki kwa jure nga bang na kwa among age na kisense ki utunga sunga yung kwela san ki yung kalung asang kwa sur kirgingol ato ating ilong na uke na jalungin din sabafingi ilalong ating ilong na guta nga kayin utungo sunga kayin asan kwa kiwia kalaada niya si kwa kul kalingi alamba abo mungi nani guta nga kul fiyan utungo kul si iwi marang amo si dog basing kami ngi king guta ala fiyaba intinal ki diele kanna ilalong alang kuro yin kani amo la jang abo la jang ayyu gud na zumong alang jurgulo nesden sele jago wala ilong asan kwa ki ila juru toy kwa ankinga idina matining kwa apanga kin neskinga na kien dogola siki kila lang juru nga keli nasing mungkin na ning kwa lang songo nga na dig gutfia matining de gutfia idina sa haragin kasi raya mfia mara niw na di bagui nga si raya la fia mara nga bagal kangin na sulukia tangerika gila na kuangerika gila lomfi gal ina lomba algistengi nga jajago
1: kesense ina guting duwa biduwas bache asang iwi na dogolang urgulo kike yang koranga nyetin kidal si yesilom fia sofia nama ina guting inde ngere kado kwasi nyetin au singau ensi ameng duwa biduwa eritbierne juala sanjiwi duwa tengez jaba insiasan jiwi na insiasan a jiwi balolo. Jalong akin nye tingal kain jibas jiwi nas gudja asang jalong. Diyan yo diyibang kain na isin jisikin jay ngale zaad ingin na guta do kergeri jay ngas kain ba inal amoy na inal abongange lolo. Nye ting mutasawe nga kang hugu gale alge lomfi tewa na dok. Duldingle insan enal insan akang insanele kinyetti mutsawe akang lomfile de nazarale magbula kang nyetting duwa kebal wala ya duwa de ngireba wala duwa de ya ngireba lomfin nazarale nyetting ba insan akang batokang namaki mafare gasi dulding ko ena jawrti inama namat tamarrudi na insan na tamarut fi lomfin khalay kangiri na ta'azzum jawrti ne duwa de nazarasil wal ya le songa afdali na mutsawe nga sage ba na unde ngere inama jahal ruhi na insan si jundi alang marreden alang lomfin khadasa le marreden en kan tamarudi idinen u insan si shaitan alas duwiti na iblisin dem fikra si magjitem fi. Namay wundeng ere dok songa agila. Ebe levas barondul. Jadal ke dok na nani ngalindeling midiale. Na kwa ke na nagiteng kawin ang kami nga iya ki duwa de musawi nga age ba. Namay nazara zukuri eske. Agliye na ilaw. Ye surti ilaw aliye duwe dey na ina niwi. Marang abay esi jingo duwa. Ana mazike na ela nge tagetem pe bayse swal yi ngobil basata halji la tagetem jaw ding ela ye jisikire al dela so nga afdal jang ela jimo abajimo ye taganje ba e bazen tarrain inan ko abal al ye ding ela so nga afdali wala ki daraja wa kida ma bagdar
0: ngay na ji an ko zimin dal njigil al ding ye al dini wi al ding
1: baran dua bas ki aghlani wala gal ki algis long fim berengalan gutonga siki hegma kalu inna iyan kwese algis ta vizin jaw duana man jahal ruhi le aishi saitra ela jahal simu saitare abaye si utonga yesi jingo masalan yani jing yan kwese tabir ding ya yani ya si aldin tabunjalo gairak jawngana ding ya me yarle ja nas jerring fa taban ding ya si songa bagi jaw nandok magam khas jay na lom figis bare kem pya marang utunga de ke nes jahal saytrang deling ne iblisin dem kuringal insan se tatarruf le jawrti na kibriyan ale na duo utunga si ki nazar jasadi allo amala jasad na ki shahwatan relo na maye nas tatarruf le dweti na duo musawale real lom fis bare ken fi ana eta tok den dom brandi en kwa kabinga sela uwewa au zakaran wa unsa king awalgi ewa bi mana magam khas ke insanele na den nazarale yakin asike kir janib ruhani gilo na ina loba na jasadin in istimrare yeno alang darin ke kan jayngale ana mangete waya na de na duode in walang istimrari ki alang anjay nga ke alang daring ke alang ingrada kariba aba atilompi in kwalam ba duode dellen ke surule istimrari anke ba nati in kwalang ba ya ditin ke dog istimrari anke ba marang
0: dine indem ba mai be dine si warja yani min adamin tille ke hawa
1: ne mallom fi tawazoni na fi ka anjay ngale aliana al dena ni ukain in tawazun lom finja ngale alam barakata kain min khilalo namay u kibriya ko elba nena ko elba lang insan si al jaja tereba al jiza ta makhluq jang ina ko elba san ji kabbira ni de lano kibriya ya namang iblis ghurur le jabi azaman majdi khas ke lom fingere lakin
0: na to jundine
1: nay kinga sikin ko jali izan namo wala ngwa ya kisense daruri jiddan kain jay ngale asan utonga ken sinyetting iwi alan sesur musharaka kain na surunga kanyinti na jonga na toroki munazara ka dok songa yan ku esi dok si along asa magam khas kelom file nan dogal insana mubarakai na dok tagatin ya san gudanye ting iwi e akwel balan nizam tabakhile e jengenda mujtamale alan ku adi na skam ya bali yenga mujtamale al kwanta bunga gen alan kien dola gud teyan akawe na san lo khas ke na ku adi na sina hamishan kawe kinal dei bagen alan kawe ne yanga se khadimen kawe fala mafhum sikia kwel ba kin kwel dobi do dal ke suruna jay ji al insan ijanas lom fi barakem fi asan khidma jay na dayan dara ses janyen te ki doram maqbul na lan din tafkir le na jawrti ba do alan na jawrti ba li mujtamale yani in
0: iti
1: la la iti ba yani ay sulta idna nay lom fi ini na mujtama anta bunja na jeral jibu mujarrad khadim jan asan din dara si janyenti maranga san do kabbere ngene mba aliy mujtama ale son afdali na lam den source ki wazifa majide ngafiya ba na ki kwel kan kan isan bagi kaw na guda nyetin realan kurrokani nasi yanga do kenja ngale a lomfisa sofia na do a sonja songatu le kan ja ngale lan kan kan guda kawe nas do kiengan ja nga nyetle a utongale arrakain a so number fatai dien tulingwe songa na una jaenga songa ke den taslana ro kundu na ka ringan kirsing e alanda en dara te yai
0: e barafata e ke se a majiram bayna to ay ngale songa te gatini al jago na dok e barnga kin si dok si ingamingal songa barafata al bundul na bago na gisirim memba na dogal ferrabau na ilang iring iring dok e ke se ginja en dok songa te gatini al jundul ine dara tuskele nagis jawgiti na ki ngwan sengang duringa kang al jundul dok nagis jawgiti indok e orren jwengi na surin jirgi ngoy a kisen se na kidokore sang kwakul inang kaimel alang dayng warrele masata ure kerel sabad na kiyo a lo bilo idle na ki kang kain jay ngale asang in kaimel a di warre alye na wari utong kulin de war na alan dele sunwa taga tim buto kerel na kisen se dok alan kain surunga si bajakani na kain jurunga si dok kundina yeng kidien tari kidien bachfie alan akang asanga kain badok na gis kaiteli abisinga ngila suru jo nama jo abisinga goro jo nama jo kido kwela lansi usi ki kain kelma ki kareti ni ki kaming na ki duo alan jijang na din bo din don ake sabada jijwe lansan jergi na mazergi idin na ki sense ki abani min war torik hinalom baal duo fingiti nanidi menfi al torik bereng lakim marang bakwela lansi kwa abani min torik kain uvo ngandi entin le kwa dine ziki tengea tengea iska weba. Kikabale. Aba ningisi dine ki tengea tengea kwa weba. Otoki indok daing lua anki aba marang. Aba kawangine kagila. Oto duo biduo aba jongo ba Ibrahim Sibasulong. Na duo biduo aba galjangi dok Yusuf Sibasulong aliyenge. Ndok kwa tebu kwa kai. Kingwa ausike sense mungkin nanin dieng aldi sunga diroi ne sunga nin kojejanske kise ba Ibrahim ye algis nonvi kwa sukul asofia na ye na ingwa ye alang deldin kwe nkul na asan ye asofia kiden dora na mangalye na oton den sogile kikang nes asoka o na wala nes nonvi asofi naga abugal kaanga da nayu sibinde ngeren ke gila kojo janga alye sibule a dok iti ko aka imba munki nanin in kwa dai buru dok kojo janga kai ni uto kai ne ki ngasi sunwa bule na a konjolo sunwa kai ne ki ngasi bule a ine na madogin ko ralan sin kalun sabur a e uto sunwa ki bule ki ngasi ne kojo janga sunwa ki bule ne kai ngasi ne duitia maren ki kayin surunga si in la kar rasan in kumon kin kojo janga inan kange na lonfi liadi in gwal kin kojo janga si genil gesel dem badil kafi aba kangine in kwalan yusuf in alan Ibrahim in kagil alienes lonfi in kwaye si alan kwe ilaini alienes ye min war beta ayenga kilase ja ita ko himba marang jegil e Ibrahim al sabure nga fiaba marang lomfinden tenge laje ja aninjinjwa a ile tenge si alan jab ye kiden tini lalbe jabaspi inama welelen kale awngi imbele kulal ka amin kin urrenga alle mburgo ni kinzi undula atin waye ndin kage atikage udun sungage dayin buridiyo nes iribitul lahaddi yomoto nes kinga nes iribeteli na dayin saburin alki saburin gana ayi duwa mbelen sabur ayyub niki saburin ga dayin saburin ki udun kulle atikolage nes fiskami atin udun age sunga kwana nes fiskami maran bi balunsa lumfial irke ye allau ki mutun a sukul sela kel ya din ko da hin boru dio asan simmin ela ki kai koran asin ela sela kel awuna kayin kel mali in se kai lumfi ki se simmin aban gwaza undul yele ya ki iti ya sundul ba Zainab bagil al duwa bi duwa mbereng al alya lumfi ayub sili alfin ina kavia na en kwa al al inni ki ki ningi ni ki agal yani ki adafa ningini ato ati ngwalanzi in kai minno lumfikin si sare alangin tawi dele ini na tawi dilalgin itiyai ba sungai marang ye delin kuen ka kwel seje ide alangki ye si segei alsiki ken dora kan al kisin galun kiasa lumfikan ne kin zi fiya ina lalon bal ho kan kise wore kwa in usunwa diroi de kwa nyet kial del dile kan o khasatan ki alwore kwa kan in jigen al gi kinzi bulidia mara o na dai se je ilon file delle nin kuenka ye asa soke asan era kin uto azi be je sel dine en kwa de muftal de no ke tini la ye ko la san poli al bes poli ti mara al si ye poli duala ke ba al si ta ga uri so gis amin worre kwa nyet tini kuen kwa kidal bangana kel bamingi al ye e bara Umar bara Umar imbeleng indomong wala gal yeki kwa fatanga mbele fia kise indala ngialbijia jwa abadomong in altule sunga kido gisi nkaming alki borai na barafatai kise ense nantabu ngereng hila dogin kwa alsi dog nyinti kwa sunga si kado gis aso aming na barafatai gis aming idin na kise jidok jaymasi inal warre dini na dosi jayma inal risala tulle wala galal doman tulle ina fegel nasi in jayma ina sa kwa sunga si nyinti kiro gis aso kaming na barafata gis kaming na dosi kaying na selimadinga say na mkwala lang majiramba in satisi tinani na doksi deng warre kwa si donga jolo na deng warre kwa si tahusi ang akid na kaying na ji dinjuru le kaying alin jago dog nas
1: songa ge donga ne due ngorre ay me selang ka kire jang songa ja ngale dok auna enen kan tarase nas dok surunga kemel na dok kan se ngasi karikulu na dok dengen sikirrengel in gutingi a nan dok somi alang dok dayan darale nyali na kayun ngan se nga radio samar foranyeting deng radio foranyeting alken orekwa deling dio na fal yauna kundul nastete bekel kame iding naki daing to skenden dora ki ngasigis foren beleng den guting fulngeti na dog ringa kidal kidge na kanja yangale ke ngasanki nga ungang senga kiwi na bidogal banas kel bamki songa ge bagi kau nange songa ge stabun kain una kaina sur kain nas gursoferle kigiti orekwa somandio na mandok kain kiron takelale nyetting gedongan ni darang kenti sola nyetting koyongandio na mamborundio na mandem falsonga gese sokaming na una jayanga songa kenden tasle na mado kundul naskaititi ya kiburen profetai kang diang far sati na dongan ni ya
0: aso kesaming baranga zenina isa kwa ba aisa nga yitia ba kien konga ngiri jegi na ferraja remenja na jingo ngale kise aransunga futo berel na barafatai kise inas kamimba asa tina gingi wala asa kage wala akwel baduga isa nginkwa al si abu ikong marang tetebe radio samar tetebe bakie aba intinya aba in undul aba intinya aba in undul idinna radio samar kwas keke sense ne sunga futo kere ne mo seto ure kere le diyen woren sanin alambas worre si kundula na sianga kagote alun na to soga kunye ba ba kaini kunyinga na asogis amin na barafatay na mustulang ale kalung kiboray na barafatay.
1: Kiboray.
2: Ki radio samarin bang kiden arka na kiden jurun jarri na ki jwenyi au naskaiti ara timbitile.

0: ay ben dal ban
1: e kay mat
0: ete ba ko la do ki subu nan
1: e wa
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do la kam na bar
2: do la kire gena ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na kai ti no mo ngi tin war ka da in a
2: gorrendara
0: le e la ite no mo do ga aya ngadi ka gil na dombre digin dio kay no marakin de kisimo ete no mo ko era lan dombre e za ki le kisimo a sangal we is na sabe aya to le weye na nama kwe la langis duri gis arden pia lia nama ka duri pinginas deng aldi pia
1: tulay kagasing arden a uoto pa
0: ya uoto pa nas arden ya
1: ine lomping bele nama yungkwa alba lomping donga anga nama iki kuote la doja taura inle alie inaki karu tufisi anga nimes yungkwa king karun sor al inning songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nemezen kwa ji dulingwe adamenterge taka kinzi zalla jazan namazen wa lomfi ji azajalon lomfi nemisen kwa azajiu alang king karoses jua kinkaro albain na futon aban al belekel bom lomfing al enkwa alenkwa kinkaro puton a intile alange kuotela jingi na masallabe ine na maja namas kingaja na nino ninos jasur na dalde sorja nama yei ne kwa tela jingi nama salabe. La hide nama se mbalong al lomfi ni bingasi inintepia. Nama si uo elasa el lomfi kwa tientale alie jiwin al lomfi ndien arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el. Ila nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi darmasor ja. Ila nama ye na irija na kuotela jingi. Namas. Nemes enkwa. Ji waza. Kin kuotela ze. Ji alduli adamen tirge jang. Namas njwa kin kuotela. Aliyenge. Lomfing. Al dorol beng. Dorol beng. Ke kwaranga ongal. Nas kin kwa ala kusi. Nas yensi. Salaba. Namas iwo asay kwa alang kini indio ku tela jingi namasala kini. Namasala kini nas kaulie ki kientanga erikare kikiria kela kalaga tulenga kini namayidekare. In namaye aya digle le wele na lompende mbele na ele mbele.
0: Tulay wo tabanas inangis ardenja na namagal wo dorpa de kawngi nas dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nas gal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kay nakikienge nandok aldendonga kay in nama jarriyanga na majiran bayinsi ini asanye in iu. Jayengal den donga kain. Aliyei na fiya yangasi ingalgi jifiya asal lajang. Ine namas imbeleng asang injiu. Karu puto nga nas ayanga kain. Na nananana weingi na puto ingi namang. Kilage nas dinto doga kain ba. Abayisi nga asang kin karu salle ingi jisibayisin pirye eng. Ila nama lompi ken firgen a fali di asanji injiw aliyei nyedding na fi deldin diyo utonga si. Aliyei kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanji keli long na asan in long diken kuo al lompi indonga kain. Aliyei nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaro si jegila la nino na na kinga na darma ingi na ninkuo. Jingi na nina sinjawla na. Na kaldega kakiri ya kini. Ila bele namaye ye ina majiran bayansi inelang gilela asanye pirgenga iu na bakilla lompinkila se in yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompile kwengi alambas pia illela ngali ina inelang kwana zungwale ndu jong na deuloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunye na karu kuldinga ingi ne nino na dalderoga kaimbana minni ngina man kingale pogu na nino nino pis nga daru nan darma el nas juma nan duldi nga nan ku bunye nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga kingi na kile ki kakiria kildega na kele na karne zingangi adomosa jayangala ngi janina kona ka lompien dentari illa na maye nespali di ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona ndele kein azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang ana bas bara dulding ko eto yo ji si dulding ko asin to yo baba ki lompi ke kuro puto tawsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila se basin man sanja idi ne ji do se jalong a ruba si lompi ala ko elba na kien kola kel asa amba iding neji kilma ruba jang na ba kirma teye jang duldi siye ba arralo numa tiri kilma teye jang lompi ay samba jum ingal ka ken karo sis egi ini an namase le dunya majiram bayin armi asin ni ambele nga asang lompi kuro le putoy
0: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kain ayang akining dombore eze kalindiyo na nama ini tiri karing nas dayan tombole dag dikel kamle namal kainga nas dog dayan bernamij gurendara sitabungkare.

0: di duldin kwe yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nama mbeleng alye ina pia udongasi ne zidia dok al lompi na kuokin inni na njurut inni alang karabakilla si tarase piana illa le fagwa alye kwe ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwe na aslomba ye lompi kwe alang ye kafia del dilin dio alke inama simpali del duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas belenga senga siki orufi na illa nama yeyi na duldin kwe kengu donga sey ki baja fi na yeyi na jundi na yesi ku senga bulidia na jigenga bulitia iding na belenzi lompi tok minwar kwa alang dotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamma dudu aba doro aba den oro jundi albatili na dok inkamma bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame ila na mayi na duldin kwe na lompin kuro spiritipi na zidia na ma koranga kernga lepi duidi albas jigeli ya na ma pine mbeleng ansang alnga ila na mayi nam pali dal duldin kwe yi dinis udonga yitia
1: Tulay, mayroon ba yun, nanama dok ina tirikaring, nasutong ba nandang dikkel kam namal kay nga, na dok daing barnami sisabungkari.

0: tanu da kenya kanga jamkwa dan barnamij gorendar ali na ine dan barnamij le taban jingon kan na kan na kiyel dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin beren kin ayanga I guess beren asan kwasai kwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwasai kwa lompinge kuro altonga ge na azan lomfele sejei kein Iding na lompe yei algi kingase tewa, na ngeye ni kingase kwel, na ngeye ni kem ferjanga pale de alankie si sekei na asanki kiwali yei ni kingase tewa. Ine na ba yei ni kingase mbele, kese ense kaimbar ngase asang inkwa lompe, al inkwa, al juenge ye, kedek, iding abas duo juenge jayen diimbara le jido be kwel, na abas ga juenge jayen lompe le, na diimbara le asdemba, ela lompe le jayen asdemba, iding na induo se lompe na tewa, Kera, aba ese juen bay long ina lompe se ina do juel. Idi ina lompe in den tare se juel, bayen long ina le se juel. Jido gato, aba tare jeng na jaw. Aba tulle ndi ja, aba tulle kire la de kange, ade ayi tare ina ja. Aba gal tulle aja ba, nas de ngouki senja idi ng tulle ngage ba. Kidik namaya ide nesembeleng, udoan jiti ngase ala jaw, alamba jiti ka kere. Na aba tulle se jaw, alamba tulle kere idi ng. Na kuru kering ba deng wetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kise nse ji basin jiu kise in al tulle ine ji abas seje jayen basin jiu lompin kem perjan kage na lompi ye kai algi jisite wa ye sin jiu ine ji ba udo nga tulle nga seja kela lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri nang aliye lompi ne jisite wa nang aliye lompi ne jisi karaba ki nyadengi ye ne ne donga ja ingara jwa baka to abas udonga sa songa donga aeng wala songo wa spacing aeng alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang nas udonga kese ing hau na baka abage lompi eritule ye ne ba ang udike ing kar uwa zanga tulle nga kela alge ye kase ni namas ane nas udonga jiti ang au kela udonga se jiti asanga ka ba lompi ye jisi ni meni alge ye ne asang udonga tulle nga jau na udonga tulle nga kage abas jijayen dimbara se no ba jane nasa dimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge la sa jane na jane

0: eating na lompe na ene jizi na alomba sa jijela ji kurokira jamba to alang enjoy alang daisy jo wala gansuni na lele ngiti mara lompe na jizi kela juru ini utule ase ala jau na udo nga kela se ase jijiwe laza kwa denga galuba lompe ini asan jiu na asan utule ja ke elasa jijiwo
1: tulai mehiram bain na dokis inangis jisungwe lole na namaka lugu tobala ko donna sin imbelele wala len jingwe na gis etirni wo dolfale kin ayanga ay gis belanga san kwase ay kwa
2: e kin ayanga ingis belanga asan kwase in kwa abai bele simokel jami al tole asan dingi si injwatara al simokel ami al inenja na abaku se kel jami wala gal gis gisi enga wala gal jija ne skill ma gej komola asan ba dingi si injwa inen ala jaba illasi alka anal umonna swatulle aiba wala dogal dikkenga ne inen pia alba injiti si pia asa inen enga idin alan ki kain si dora kawidi idin ne nyedin ki tokkan na abal dingi si jitti enga kelma simma ayla ngaiba mara algi ewune kelma ni simmoy asa jitu leje ni dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw ya alaiba alan awuna to lele kawngi innama gisim pali di asan kayngi si sur kaming tulenga sur alan tulenga leko idin na kosenga tulya alaiba in nama ye ne skyo ngasin na belanga san kayngi si udonga tulenga kawlidi na san kayngi si killa an na nyi ngale na tulle jie la bas joana bas kuse jie la bas dok ki erule njwa ji kay bat udonga saltara duidia asaba ni ngi le ye udonga ket malom pe na gis jisim belang al eridi kenan en nen alang tulenga le kawngi idin na dogin na nan kamma dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrafingi innelang ba erbedin ko jawi na erbed baye ne sun kusenga fiya inen alan si kay surunga si kawlidi alan ki tulenga kaw nyedin ilal ba jijuel alan gi jisi si moy badok en long asendi bar si do juana ze si do ginelan si moy en alan inga juaba namaska umong alan ba duindi tin ka inen ki kien gombo aw ya na duin bar si namas ellel inen asan ko nga si kay ngudo nga nyedin kawlidi idin alan nyedin aba idi kay ngana nyedin ara idi kay na ba kuru kangala kuru korito kanki alamba auna kirin kirokan
1: tulay merambain na dok nama ine tire karin kaeng eljam kwa dan bernama guren darale numus dok dain terni madikel kam nama kayinga na dok si kagil dan bernama si kasin kanyi

0: Tulai tanu dekeng akan ke jam kwa dan bernamit uran darale na ine nama galkuela nu dogiu kere ko dan jingu nama beleng kin ayanga din jaile kages quality a
1: kin ayanga duin jaile ingis quality allom fine kase tewa na allom fine udon perjan se nyedde ingis pe duinu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogezi mbeleng lomfi al king karufotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gezi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songage na mas iu ide kise enze lomfi kuro al sa songage na kin udo nga ala epi al basse jayi kwe la bas jidele se jayi jayin kapas ka ato lomfi le se jayi ayin kin udo nga nyedden ka sa sa mba fale na mas email kin udo nga lomfi niskwa wala na iwel se ari ujiti ari tole basing iwel idi naska lomfi le se jayi ayin ade ki ye age lo nasing yel al lomfi mbeleng ala yin utole se a ine kise ense ne mis jayi ungu kise lomfi le na mas se jayi kise abi idi abi nas iwo al ken kuro so wage nanga liyai asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liyai alka ke kin udonga za nyeddin au na kuoro kal den donga ke kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a den donga ke na kela nan kuzingi dok na yangwa zan sala ki taga samba ki idi na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai sala spe na nan ake ba nan tewa ina ki alaka nga ba torik na yeni tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang au nas dele se jay puto ayin na kwe mbar nga se bagi ana wenge in algi kaze lompen kwele ela alba ye lompen juenge.
0: Tulai mayram bain wut tobana sinan taras girsimo wa inang jauli ine namaga lok hu dalpare ko namas gispali el kin aya yesi ay separata den jaille
2: e kin aya nga kasi duin jaille ingispali dia asanka in alonka duin surin ala a amba ka allon fin ang na asan in alonka alkilum fin ken kuwei na kakire ang na dokasan in alon killa al kusingi dok alba in kay inna ka na ma dok kenge na kusingi ine na ma in belen asan ka in alon asan eyngo na tule en idin na dok badok anni asan killa si ome al kusingi idin na duo ala akeba al kiken en nyet ke na mazin deldi agingi ine na ma pingi dinas duing jayin in jawidi alan kuin jayinga deldin dio alan tulenga ge na queen jenga alan lomping kem belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alan ba illa fi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga ke baye na jain tuleke na aba kusenga ke baye na jain kusei iding alang lompisi kilmaduin erin simmoy ba bas ilong alanka tulengan tulenga au ala lompisi kilmaduin erin simmoy iding na tulle baye alkuldinga si jundina kaynes kelli na kemalul lang ale kwi
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis girsimoy in na

la ko yĩŋa la baago da yĩŋa diŋa torombo le al diŋa torombo le kerek bas al diŋa tolle a kundul naskaw na ki al diŋa torombo le al diŋa kit sikundul a sake daŋore tiili na dok nan si dok al diŋa kit kundul alaŋ ges kiŋa si dora tolle rowul alaŋ si kaŋ doŋa ki kuwa gerger ka nama ila yiŋe na ki na nama ila yiŋ na wuo al dine si piya kuwabe kuwasi ba diyeŋore ini nan kiyeŋu doŋa ini ditinel yeŋ kawe na kila utoŋa si gal oreŋa keriŋan kuwas kaŋawo kila utoŋa al ore ditiniŋge nama sasuŋa ge kidayiŋ al diŋa torombo le namas al diŋa soŋo a kundul naskaw ila yiŋ asaŋ kila utoŋa kerger ka kit al kayiŋge de kit al kayiŋa geba kila utoŋan diyo al kikaw namas al diŋa ge al diŋa sa ore ditiniŋge bas ila orenge delin oreŋa keriŋan kuwas kaŋaba ila ila ba zijawli na kila al diŋan diyo nama ila oren sime ke wala gal ila oren tari ke na nama dile tulleŋ karik naskel kam li a nama suruŋa si kiŋu ila al di ay kuwa ila ba yei al kuwa ŋgeriya gut na maraŋ do si kuwa keriŋaŋ al diŋa kaw loŋa diŋ asaŋ ki kayi ŋgerger ka

Bella kuing ala na beng kil magisimu yara beng neskim udonga kil bam ki kaya ngazi tuling ezin kago nakim udonga swat tarazge nakibarai namo yasing ingwa tuling indi njago yesaeli ki solangan bele tarai ba marang yang kuel asanji din kil matulle na din juru tulle na kin tuling ang asajau iya yeswari ay belo na yani alukwa ki bilang kami in real al fira yang mang fira tabang insan rina rijudangi lahin doktor le basin ki yani ani au lahin ya yeswari ay na udung aslong ur asaji kilma dia julo au yel nas ji ying kidingwe ji jabun yevaslong nami idiyam kuel asola yang kami lukat jasada ying kuel asan yasi tarazzaro na dugo esengwa ji arajel na din bele jirsin kwa kay nama elnas bele di gufia nama ke bele udo belen la hinki ki kilma ri kersi ki ila ya basiwil na ide do kala jel na din bele sey jirsin asiya sey jel na jirsin yebadlong en bele al tolle na corona en bele al jitti nama en min din bele den gwale yebas min ya ji kals e gwan kajwa nama wesen en wa kuimbarnga ki ki nyang jitti on roboro tulingjong na tulingin din niya ko dahil niya le sa kwezi ya na iritulle na idinis udong kulfi din tong nungugis kiri na kayan dola gis testes vi nangi jikwel nangi udong asong na ini na may inkwel alang jiesi kidi yung kilman tayo yun na udong akila kusira ang alakwa kirang akawe giyang zikirin jawi na dok din ti nasa jang ini dal din diyo sa nga iba bas dok ayang itayu yun madok janni na may inusi dok kirin jawi alang si kujaya sur kujaya aja oba wala ya si kujaya jundul ba wala kaman kujaya nja u erjitin nja sa jing ya si jaw belong sa kindo la kila dokela la kentong Fatima yang si jaw namaya kuya Fatima la jiki ebang na ji diyan ya si ayo erja yemen ki nui na jigilo patlong abayin utole ala fiya ba namaka yung isami iya nga udu karabatole nga be de iya nga eritole ni ki kuya sang kerren ki kan juro no udun ala yen kawe kitaga ankaba na ya ko dios bo diola asakire ba kitiza jour no mali akire no wel lok yang se ona bugika yen so to lege ne dien to linga ba ziyan se to leja yen kien ki mama fatare udun ha dia gisinka na maningi ninjawi ne sfer jangatie na na yen kien ki mama to lege u jiti se askal nga ba sunga na na yebas lonka doing innai alla ini kier asa aimba nama yim ko jiru kala jena na rejalu ya ko din dolang abasi jundina ratan abai enna fago jundina ratan aba ri wori ton azwaba jundina yetim umeljay ya nama zwa jena zwai filanin abba o filan dan ton rin rin ala ke ba abai lon nasi si ye na doglo san jalun din filanin abba al denje periwori si aw taringa bar burunga dia ke ngulo nga dia ke na kwa taringa kaiba na kwa rije bas ke maro eri tilal bas dene enero yi pelonga la ngesi begiana jam ki din kin mantaya na kama ko joja ajaba na ka kil magi simi na oto kel na kin duwan kirsio na ma kay jirgo on soro bi jundi alan ke tolle kan na tolles ko na surnga sis tulin kaw na surnga sis tulin kaw le di ki aynin ka del dindiyo ala kansur na inna mayon kwel iyi kuyo jinyake alanki juru karikawe na iyi dinas kayin alanki simi wuko na ki dagin futin na kwara kamba asur nga sis kujejo kundul o kwara kamba al kwa mfiyo nga kel nastong kundul ila na may long ala juu kwang din juru toleba ilong ala duo uru jelna dayin diyo ya uru dayin diyo ya minna ke bas lo suyel na ille suyel na boru suyel nama kia kwel balango du dayen diyo jaharudi. Kiin kwel ala ntong teyeyo. Ji na dinya na kiin ala na kiin dola. Na kilmagi simwayi otto na dayen tinsi agi. Na abay long nasji kwayo jadea yeng. Daya radio samar legis illagis adenja. Ni kiyogu jingu kidi ngu kayang. Ni kiin kwayo jangu kayang. Na kibar kaya kuing ala kilmagi simwayi.

osoy kibra ina bara fatay urre kwa donga ge kani del dindio lobi lo albain alangi dang olon bulel ne bulel ne kire bang kani na ke ya doke na panga osoges kaw alangi dang olon bulel ne kire bang kinna wajana genas lom fi efero ne kinna kwa donga kay na lom fi fulo ne kinna kusi na lom fi ke runga roman leja ne kida salla ga genas lom fi jurunga na kel manga sursa wa alang itka ele ki wati jan kibra ina bara fatay to do kela asan dang aldika ne nyadding surnga si bamang idi ne kinyadin surin kang a alan suru si kerel ki koranga nyet ne den tari ki tawse den orrendio inne langi alkoen kam ma la wolan kanni duo bi duo idnes ela adis taw ela adis galdi ela adis urum ela adis fira ela nyet albadan ton dio kedi inne lang nyai a ki boray na borofa tay surnga si kirmo alan ka gil ko alkay ne ki alkay na domaina na dem berali akriba al danji ngone lambelenke ko andali ba no gina corona ko nas dentombal kelkam na makinga nas dem beratum kago.

soy kiboray na borofo tay o rekwa do ngage kanni bar nga nyedding albela a alkien tari nga bundi nebel asan kelkam nas kay njuru ngale katko iding ne ki tokkan na todi kewkoro a ingiba o soska o dayn basi ki ay nga nen lan kwa erikera la kwelba alba dayn barun denti yinkwel a kiboray alan ko ngaydi bagilom pile o sogeska o kiboray na borofo tay o rekwa nyedding albela ki ken jalungan kergel kikien burungan kergel a ferraba na fago bamang barnga sina fago aldinjel dawle kayin idin nekia kwelba alan erike nas oredosi jurule telangi idin aisa kwa jurung galanya kawe na manyene illole kago na ato danji wona ma illaine inela long yeki basa kwasi tuse kaw wala ki kikien akamba ila danji way yeki shurakala kan wala dahaya kan ye ila na madan jinwoy ye kikien sa kirgin wala kise ila bele aldain erenke a ila le na makel na kirsin wo songa a ine urtutwa na mengange do al imbeleng alye a den surin garimi al do den surin garimi kila na beranga ongalge do al den surin garimi kem beranga ongalge e ine kegil kay beranga ge algi jundi na neskiyo ngasim beleng al shuraka kan kayen gigengale ake borai dik nama imbeleng yalba irising ile duo taral imbeleng chariki asa sursi gatrigel dik asa sursi gatrigel na fidi na imbeleng induo si asa duin ringiti na fidi na imbeleng induo al asudi na fidi na imbeleng engal gari min jigei na diem fingi di na kwasi lo mempi Imbera togi duo el mbelenga chiriki, al el kimpi. Aifi, na ila digle bi kawungi, al imbeleng asa kwasi rigelo la asa den sursi gatfi. Al kwa kidi imbeleng kerea muamara. Nang duo yei, al giz jiji gidi, kel jam orre duo taban. Ki, ine bachkan orre yin ere nyet, ki duo to duo kamba ki orre, ki kem kwaranga nyet. Ila yungu nasa kawungal ba orre si. Nama kit kam mi ngalan duwa bi duwa delin juru leken. Ami algi long jo fi juru nga urgulo na al kurgulo nos kumong. Ila duwa sa sursi ra gatri gen. Algi njam ming algi ji kikidia. Neji jang na jandi nas garim si bisa nga jendel na donga jaro. Algi jang na njam ming aise ji kikidia. Neji jang nas garim si kingu fula lo jawli di. Algi jang na injam min ay sa gisi kigidia ni ji jang na din garim si kin jano kwang wala kin jari kwang lo jawliti jinjam min ay sa gisi kigidia na garim si stawa jaldi jinjam min ay sa gisi kigidia na garim le gwel ay lang inni jinjam min ay sa gisi kigidia na garim si jan jinjam me jikigina na garim sis koranga jawlidi alan jigedin ereke jinjam me ngaisa jikigida na bisa jannalan garim sare jene skiledi jinjam me ngaisa jikigida na janninas garim si tusu jawlidi alan din ton diokari jinjam me ngaisa jikigida na garim si kuro jannene nun jannina am alan kuro jana disi jige indwotoge indulditoge al inelan kamba baldan dio alan kiriyal dikke na kiriya mehwar muamara ne indwo alkimudo nga sefi ye alcherigi na maradien kelme diono ma imbeleng ayla kase ese kigidia na ile ngung ela alan kuingi sara na galji jang nen nanjo indegi awle na makelma grouping sike hasad alya ila kusel sefi akwel basan dengin kwa lolo bara inyalaiba al innanja meram inyalaiba al innanja insi illo asa jawli batar nimpi induo si mbisa la janniba isa nimpi induo si tawasa jaldi bal kurwala janniba ar riajelin den eren yow mangi sin belin gisi aisa ba duir ringiti din alka ini ay wala sa kay nen aw lia delom na manja induo alges ka jigidi al den kelmay ne gitti du ngereng ne le do todik aslonga ba ila dora ay dora anga ne le guful alkenga ne le tusu asi kaulidia
na ila bisa su ko wi ayl ani kawe na kay alanka duin jurule anakil la kuinkin illa ila si aslo ngaba todik garim jijang na bari jaba di sur su kuru jaldi inama digi indok in balda togin dio ina kirsin na men beleng alkil man rubbin na men beleng hay dual gi algi ka haqidempi aygal naji jangnas in jamming jala jouba garim si jala jouba anesi jalunsa na anella taredi woradoy anesi jalunsa anel ding ereng innen jaro jaru jisesen innempia ji jalunsa garim ille duo al innen kire illal denji tinjiti ngain alkoele sen ji sinempia ille duo alji innen jamming ille duo al yei na kwasi innen kurweni alangis jisikotoy illa duo al kakiri al farisi al anen anege jijang tarane nanjo en yei na ji sharik jang lele na gal di sursi ani jela jidda hiya jam en e kiala da ngere ngola ke ngalo ke nganan ke na bay en erisi as ke ngoba bang en nan kay na masin dine belo ni malulale an komba na kain kuldi an komba na kain kuldi an kuldi an komba kurungle an kago bana kain kuldi an kago bana kain kuldi an kuldi an kago abas kain isi akulel ba gari mingereng abas kain isi akawrel ba gari mingereng indigi ngangi nen ngam bang gari mi nad neskingi ngereji tv na din jaruy na aldi njaruy galki juru ajeriba ba kombo gi nanjawi ba na dawi bora

0: ti kimel ideal ornan ka kire ke la dosi mon wudu dogala ambe la dol ka kire ke kirin jaw nya sakeba na insiasan ko toyngo gari min nangis ben insiasan ko toyngo ayninka al inenna inenna inemba na mes ki la si nyeddi ngori kawe ki kan nas ki matara ne gari madlum na makele na kan ku ru ko ale kawngi elle be elle le dol al ka kire ki dol paris ki na mas do kima ki kan ya ki kan namas kima na makella siska ge gari minay nelan tarifi ne jiki ke tariba ul taray nelan na sursi kidim bari kuru jaldi albaki lele ka gonuma na makka ngene kam ma duo ar riar riay na gut pya na kwasi juru ngale rijalu alan kwata bun kiolki namas dokti win kima gari msi gari makela kwasi nyeddi morifia albe lele ka go na makka ngi nas kay ngufula lo kawliti kay ngufula al ila le kago nama kawngi algisi lompi kiyo ngasi osofi aisa lompi osofi nama spagi nga kile lo kawli asa lompi kiyen dawa nga kela amzatu al inne mfingi nama yeyine illo le kago al gari mnyanga neskin dogola nundara kayina sila nusi nyadimbawa nikin dola durjunde nama elne kikiye bam neji selay al dahiye jamule ji sherik jam imberatogia in manang sherikin kirsing ya sheriki in duo el dengi dikinkin ongal ne aba onway rising in duo isa kiwa muamara fa in duo el kiwa hasidem fa in duo el kiwa hagidem fa nagal jijang nikikiye tarebaw kingin jagingin ere na di kinkin wori kayin jijay lan ide an jaimba osoy orre kwa se tokey marra awna di lekel jam alan ni majay na danjuru le askari ba urtu to agene nengange ulama ngagene nengange ey kin sikay ngosi imba berato gena den kirsimo osoy ne ki boray na borfatay orre kwa nyedding albela dongagi kanni osoy ki boray na borofa tay albela na bago kwa ki nikien kona galwar nyenge dabara hussein dongagi kan hussein abdallah adam osoges ka ki boray na borofa tay bara abdul khalik abu adnan osoges ka ki boray na borofa tay bara abdallah adam kaka sudani dongagi kan songa lobi lo aljay osoges bara sada tule osoges ka sada tilo amma kuleng Burgos oraija inelan kika falai sada tule donga kikani bara Adam Abakar Abu Samir osoges ka kibora na borofatai bara sada dogistu ikawidi na kwa kengel kien kwa naidi nye dog nang lia kenya na do donga kani osoges ka bara sada simutu ikiskawidi bara nga nyet albela donga kikani alandayin olundie le fagel na kaisi juru nga kanyidi alanki leka ing aliyenge osoges ka bara mustir osoges ka kibora na borofatai bara Isa Ibrahim Osman osoges ka bara taurufugo osoges kibora na borofatai osoges ka bara Muhammad Sharif osoges kibora na borofatai bara Komoro Sefu osoges ka kibora na borofatai bar nga nyedingi donga kanyal ine bago kibora na borofatai bar nga nyedingi donga kanni iding neki surinkan osoges ka bara aljena jaru bara Tiriamba, osoges ka bara Tiriamba ki bara ina borofatai duigis ka bara Tiriamba osoges ka bara wede Tehran osoges ka bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne ki surin kan
0: osoges ka bara aljena jaru bara osoges ka bara Tiriamba ki bara ina borofatai duigis ka bara Tiriamba osoges ka bara wede Tehran osoges ka bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne ki surin kan
0: osoges ka bara aljena jaru bara osoges ka osoges ka kibora ina borofatai donga ke kanni alandain olondie le fagel inelang osoy nyeddin barnga albago osoges ka nyeddin alan kainas kaididi nas kain surngasi roga fugo kaw idi neki surin kan do akeba isenyingi abaki kambanas dain sursi kanyingi elay ngungi nasurnga donga kanni osoges ka bara izeddin adam osoges ka kibora ina borofatai bara izeddin adam dogi donga kanni songa aljel na jago bara izeddin tuigis ka widi osoy kibora ina borofatai donga ge kanni bara Abu Nuren osoges ka babu Abu Nuren Abdallah donga ge kanni Abu Nuren Abdallah kibora ina borofatai donga ge songa kanni lobi lo alji jang alan taraz jang osoges ka bar nga nyedding albel na bago alan innen kainas kaididi dan darale kibora ina borofatai.

wasai ki borai na borafatai usaskau a dai majiran bayin bungana lompi deru rumanyeja na inelan kwa a na kileyen kain a na kain mara ki turule tari asin kau ba na osoges kau dai orde kwa barga nyedding albel na bago bara osoges kau bara adam bakar Samir Bakar Osoges kaw kibora ina borofatay bara satule sada tule Osoges kaw kibora ina borofatay bara satule kidu gidonga kanni barga nyeddi ngalbel na bago Osoges kaw eina kel na dembera awle keri kikinkan abera aw na mais imbeleng aljigenga kwakan jigenga kidema njamin kasi aisa kwa aisa istamira kwa wala kwa aisa kigidia indin dale ina girsin na jawngiri na garin silo min jaw albaye nais innimpia ne din kilman dio duelas jayngari min eren alye nais innimpia na marragal kuronsi du jawngi jayng na jotwen alan kilasis giw na karrajawi alan giw si na karrajawi na jawngini na kaw jamming kasi aisa yejige kasi aisa yejige na jayngere na jirsin na tariya jaw inelan kama na mashe kwa jaw na den fila ke egal na den fila ni ke ni reduo ngina jaw egal allon la ba den fil ama duor re jawi a jiken kan kwa asin jaimba e ina kel nay digisi karo al den awari ay beleng inen ay gis jimil ale njami ngai sa jiki gidia walay la jisi gis stamiren kawe na jigal ke la duo berel zatu algis jijigiti zatu na baye to enwo jijen na kurojen ni zatu alang illali alang illairi ninje ngayi nenen kam orre kwa ngayi nenen kam todik asa kindi kiken se ga kirsen todik asa kindi na daim baruilla sultanin barula linal gari fashir asa kindi na squad dingal danga kawingi kendo mo kwa orre kwa kidien bugi alkwa in kawe der kirongi di ala keba abonga na deiba na dogola albarang neskien barngale bare hilla fugo allo bajle kai nabi na kongbai nasbagin innan nin kamin kila kwal ila surule ke nyet na nas to dosya kango ba lolo kwa ban kama lolo na inkilel orre kwa bibelula surudangi la nyet alke ken deman tabuwa alkwa dingan don akede bibelosi albasin dem tokki indemle alkwa nurgu kania kake kake inama tari tarai a orre duo den orre duo bele asad den orre duo den sebelen kela amba ben belen yen kaslon lolo inela ngai ba duldia ke bal komol mole na man kiana e ngai nelang albaki kawrela ba fago ngai ngi da dogi si kwatara gi yorre duo ele duo si man asa lompi kwa yesi a keng jalunga abas jalung na dombure ndio jigila koro asa jinya ba rojago kawra asa jaram ba aljago al awuna ken os janni wayen ala janni lolo orre ko ben kam ma indu man yal inenenin atona ma alkago illale digi ni indu na ma yei al imbere asa yei kigidi ne yei ne den source jigidi lia den bela rising nyet lom ko angidi jabidi ko angidi al bengenenen kaw al bengenesinen kaw ne jiza da kiyanyang in ay kuigal na matarray duin wor kwa lia namas kelma duila jain duila sungin illa alangari min irijagal kingi sis boydi labisa idi ne jinya nas bisanga jundutara idi ne jinya na kuro jani nan jinya nas jani jimel inen naye ka na jina na yen nyet kelma ngas kin balan kinni malulla le kai ila bele dunga ja sesi dain fallo kerkela nyamba idi neki darma sabato wa kendelba dain ngore ngere ba kense nga kamin
ine lianama jaunge na ikuru na ikurujunge aile kurujunge jema ai kai ni langa langa abai hai kai lo lia langa imba ai kasa ngo to ngo ba ne guikil mabungi ngain na singa jome ba ngain na nga jabe ngalifia neji duldin ko yang lompi ne kiki en rafia nangi jaware ki nyet arai ne naji to doktala nga zaimba kai ni neji din sursi njelu ji la lo lia la jaimba jeli la lole roko nyang namai la lole jakago no redu pellet inga jaruba ka boru in alankaden kurian o redu pellet inga jaruba ka du ngorre ala lole ke al kwanke alan dangan dioke in nama den tarai ne ji din sursi inga jaruba alan la lole jago yan din sursi roko nyelu ila nama den tarai ila jeina lomle jaw ngene di sursi jam lomi jaw liana ma nyam yaisa kawe liana ma nyam min aisa ka kawe ne ji jang taridu aljija fa in den taran tarai in den taran tarai asan bi balung alan kiki leken alan bi kiki leken o sogis ko iledo nan songa kinga na kirsingo o sogis ko alan kinga na in belele kirsingo marang baranga si songa donga ani a alkele na kagul na o sogis ko kiborai na borofotai alan kaines kay udonga testes ko a kerek o soy kiborai na borofotai

osoy kikafalay nakeinga orekwa ngayngi anas kawla na kara na wargis kinkeinga iding na nyargaf kengu mafia anela ni madidde kena doktora salongo laba osoy kiboreena borofatay bara abdurrahman wal ibrahim osoges kaw kiboreena borofatay osoges kaw bara mubarak zakaria osoy kiboreena borofatay ferraba nafago lobi lo albi bayin osoges kaw akeinga lan indu onkirsingo alim minambeling ine indu namas namas duila kelma ke den diong ere asalon ke gari min ere marragal den tari alfi do reina tarifi induila dinkin manamasinga aginiba na kerrek dingin iri geluna kusenga indela ne kuroni na zaimba alan kerin jawi inema tarrai namai kurojunga na njamin ainin akaila loli alan aimba na ngaini nangi jayin na di reita rajoba ainin jayinila loli ne dual kwela landen kulum pispia de reintari efi ne ji dual reintari jaw din kulum ka ngasinke asinke ba lana manja mayali yengine skoi ne makawngi na belele kayin na tari liya kayimba ngaini na belele kayin na tari liya kayimba na gari mi abakwa bafi niki abakwa akawba ngaini na akawba na bas awlalangi la tari a ba duing isi umbelna iki kurajelel. Duing, na iki ne duing kikirel. Na isi mbeleng, idi ngalang ingari msi jitija algis kaja. Ka idi ngalang duing isi jitia, nama keringa ungi. Inama yene kidele kain. Alangari msi karrajawi, banjumong na deng os diimbara izatu. Nazi isi jan zatu. Diin zatu nasgari msi jan. Egele nama keringa ungi gel. Inama den tarray. Nadigal garim ela alan di ngos karlanja biya yegal toy ngalan jasi. Inama da intari na kene ni tiri di fi. Jay ngale. Au nas kanjuru wa tari ka orre kwa. Alki ayanga nye din kamin orre duo. Da intari alki tewsey. Duo bi duo den berale. Se duo kerele ke la nyambaba di le ke la jamiba. Net duo la keba na jisi ing irel ne di ngorre duo. Irin na abadingi di eri enga. Yesi anang karrake den kilma astirelba. Di le den se keljam. Dingi si ajanan ba. Anang kien koranga kergelge. Irin na den jayin din jayin na den wari din talang izat. Kwasi orre nung le nung na ke asang kikang na den kilikay naskan. Nijiga lalgi lompi ila loleja alangi nga jamimba albaka ang nakomol manga. Aba diimbara elnes inkwa al innen nenke ila lole alanjuru jurgulo. Nasan kain surunga sikikan. Alang induontara koba aliyene mbeleng al-dahiye ne shariki. Ngayin, asan kain surunga sikikan. Na alang surunga kurudua kawidiba. Alan surunga kelel. Marraki lo lekayin. Orre kwa kimbele ngan siyang age. Abas deng erike. Dinen karabale kini nyet na den tebungi rengi. Orre duoba nan. Iding alang do alang sitawatan. Walasa nyingi marran nan. Marran ning garim si kurweni alang ille eri. Diyang orre duole warifia. Le erina wa nimfi wala di le akeba wala di le akeba. In. Nama da inja ngali nengkai. Orre kwa kiki yon koranga nyet. Kiki yon senga iskirsing. Idi naba seya kirsi oba lompi bengi yon. Na kiki yon senga ge. Lo kerke lambamba kini ba senga leka indeling. Surunga si abanan ba. Au nas jorunga surbonyo. Jorunga. Kalbang idne bindel zatu. Idne bindel beng. Marra idin jay lo lale alang orre sistari ja alang orre jay nga kileke al kwang orre nga kay. Alang orre jay nga kileke al kwang orre nga kay. In awna din jay nga lo bi lo le al jay. Alang lo le al jay ma na eri jaw alang orre dufingi. Ila den tarray. Asan juru nga sur banyu. Abas juru nga sur nye winye. Ila ba yene skin ma sur nyawinye. Na bas kin aw sur nyawinye. Bas kurro sur nyawinye. Na bas kurro sur nyawinye.
badain idi illa ari aisa dirdon di au karrakawi na bai illa ari si karrakawi kain jayin abang illonga na kuang insi abaka babatarai ki nama ille kain innama induongi al asa azayiki duwa kanyindia ale sharigi nama reyazomba illa katari na fi ki rei na tarifi innama yai ngayingi alam belenga firja jigil alam silin silinya badeling silin silinya silin silinya den suruna pissing king kuroni ngas kaimba asan kaingi si bakela na silin silinya in karul ingal ko ambur wale kayne karili ko allo ngale kayne karili dale ka ngile baja kanni ba marragarim reingel na kiye bisa julel na undul le jila desato na jikuro ni nas jay balangarim si lelo karrajo ni bibi na kos dola sin jual bel naba inama tarai na dok na men kamin al a na ma dai belenke ha ay alanga ka ba king ha ki alan ko toyngo am bo toyngo ba marra tarra al kene indel bi balon sa orre kwa urtu tu wayng ange al jadon kem buldo king wala al jadon abide king kinge ke lagi urtu tuang ene lang ulama no ulama al ange king ulama ho nga ke bomang umang ke langal galun du walin dio kenzo ne ke la kwal ki ngeza al gudin tawrakai al gudin tawrakai ne guda kawe ba warde kwa in bera bera ka kire ay al infirtike nin na ayanga ongale dui na kuldinga guda kawe ba na kwang gud kawe kain kuldinga kin jado kanin tarikal wala luwa ke balan tarifi azat jado kanin tarikal al nyar gabin tari ela orre kwa awuna jurunga kawli lia garim din ko ensi zatu bow na derri tarifi na den juru li nas urrel nan din ko e jundine jinan zatu nezim belen jia sa jolmo din wara wala din baye ye gisi ay la ko era ngayni nal uri ngay sagi lole fago nanin ka nga baji ay nin jalnga inen ngi na din ko esi speedi ne gisi sidi zatu din ko zatu no din garmi zatu bi ay virye na duudi na ki ne le duori tarifi ne le ay ko esi nga sing joba en duo al ye na garmi ne kasi ajundi balan ku inje nga tulege ne gisi idi egines ila lole agwal kwandol ko fellet asin kwa bakwesi na kwesi juru deru ko zatu na dembul dum fiya zatu aba ma ngi jwalal gari min jirsin umman banjin benji ero illa na mayi aljato undul na dingale na kene indel na makwa muwazzafa kerela neki na ummala kerel kuringle na nin ka gwenne ki boray duin worre kwa awunas kinsi taras kegil alang inkaw alang akirsin bana tariko alang kamengal kirsin nako ba ay nanji do re tari jaw ne dingi si zatu ken senga jago ba ne dimbe le tindi bot na zemer tay al kasajisu alang dingi si ani janna ma umman ene jijirsin tara na jirsi kabela nga jijirsin belenga jittonga gari mingereng na gari njame nguyen orre na ka anyang na ka inne nama jittijirsing ya gari maldili ya fagoba nama kile nama zden duwele kingi idu iru na kingi kila dola mbrido waske ba alang gari msikiri njawe wala keng kwa rangazza wali bazao inama yei nadayeng ilike kwa alinyarga bale birsing imayne ndiyengi inama diyen bera yali nina mba al duo albesho kuwa fi na fi la fi ba al nyar gabele birsin kiyangi si asan kayfi en birsin o aynin ka alan kin kay na kwa na killa koran songage na dinga bay bele kwa alan sejeyi na jidingi si pie asa jaba din wore dosi ba sejo aba pia ba liafingi dina den sursi lo mempi marabas pie ja na nyanga na bulong
ila ba islong alji jangne esi ki ajebi en au alan tarikaw inela na korwal kilu alulandi jeila alan tarisi nankaw dazin dualon baki ka ko nama mete ne bulu ne kila tarika ki ko ila lantari ne den orendio ki beranga nyet ki koranga nyet ana orre do wona den orre do si ative vi yen tini lalen dingi sin jamin gel injan ne jike jang dogel kany ne marajina kana ye kai asan dele kanyu ngi na juru tarika alan illa kaimba inden den tini na aso kwasinga mitarat intari al taringa ngina kawe kwaben kama a kai ne alba ho kirsinga kin alba ho kirsinga kan si berringel ne bolu kai ne inden alan duoden kwe adden fiana duingi si leddina manning itsifali na yaiba nasken wonga juringa fali nama garim ti nasin kwa ingal duinkwe asa longa ba al dogala do lenga ngana fiya pelle da la bura baya kinama yengena duidia a orre kwa songa gi donga kanni awuna juru nga tarika surin janani ngoroboro awuna surunga kwengi na surunga sikensi senga kwa adikini matulele aka go balan kan kuldinga jato kany osogis ka songa a in berak nina beranga iskin kinna kwa na bera toxikein a beranga o kinki kafalai na beranga o sikinga alan kel na kin beranga o winkirsingo duo ale sherigi ki a ki borai na le adahi ele ka go menan sherigi ninkirsingo na le duo le ka go adahi kem belanga ai belanga o soges ka duo ngor ko banogi na kurono ko azdan tambal kelkam na makinga na zdan beretam ka go ki borai

osoyi kiborayi na borofotai ore kwa donga ke kanni lobi lo albayin osogis ka bara akula khwan osoyi kiborayi na borofotai a dense dingi se abas jajwa ba ne jiwosi ile lompido gibisaini ile ngini kikense nga kirsing osogis ka majiram bayin Abubakar Ahmad osoyi kiborayi na borofotai bidok awuna taras bang illa lo li albi bayin kay mbar nga sinyedin donga bani bara Shakir sokol sokol osogis ka ese belengse kwase kin mangale awyel marra awuna sekel jam na dorajo alang pieke la jamba na may jurub jabi o sogis ka bar nga nyedding ma meram Sumeya Muhammad o sogis ka meram Sumeya lol bilo aljain kayngi si do donga janina kaynkul jase donga jani o sogis ka bara Abubakar kido gison nga donga kanni lo bilo albain iding na duwa ba orrede ngi sa kwelba an elba sande orren dalikel ami kisei elay ngungi in daintus ke nyedding na dainkil mensi are kang asan dain nungin borokoro na jado foron suruke na duobi duo ela nas den domon fago jawil nas kwa kalnga al kwa kan na kain a osoy ki boray na borofotay kangungin en kirsing a orre kwa en nama bera ongale kanni duo sherigi den surin jigele za kiye wala say dibbi saundula la nyekel dia a ilana makikan na kilasi kwel asan kayngo du ngorre kwa kise a na ba kwel asan kila kayngo ban surin janan kundi na surin galangan wai kundi na duobi duosi na de lole ka an munasibi makana munasib duol de le gaddami na maden ila lotonga ka ne kinyet nasi nyesi donga kundi ba nangal kelel ki juru asan juru nga sur kanyu na kayen sur nga kingo ngayngi ne kinnen kan salgilon piki kuldi an rafia na kaka a alang ilole ayin na kanin a alang ilole uro ne kikai koranga yi na kilale juru nga banyu duin orren kong lobi lo alba

nes kinjala kika korangai. In namaye alang ilalia kaimba dimbil nerambeling. Ki alba kan dimbil kain. Aning si kalnga. In kwa namen kiria ulamenga al sijin kan le kain. Ilal den sijin. Kan. Na kan ila bedusi. Alang ilalia kuro. Na anana illekela. Namadok al il al kan le kain al irdile kain. Nen kaming. Aning a engaba. Aning in a engaba. Ay, aning in a engaba. Jikinin janga. Illa si alang jirsingo. Nalia. Alang kaming al duing eren kurokabe. Nijika nyunin eskabe. Inama denji yungwe. Orre kwa burudang ina pa alke. Tengenga kwa sisaming. Aning ke intalato teletin kaunun. Duldin kweng. Na dem borule tok bir doktare fe tok tare fe tok bir tare fe insanin ko enden tenge al del din dio kay tok bir doktare fe ba tenge tok na indo kiki ay ni bay en ay jayngi en na dem fer jay a orre quoi a osoges ka ki boray na borofatay songa Dantin madging ajal ay gundi ba asang ila dille kago na makinsi kimo na inle ay nin kalan kuro jial la jayin denko asan dingi si senga jammin alkarake ine kal inen nen ngelu na kingudo ngali nen duidia bara al inen nen kalan inen ko ille ye ring zat ille ye ring yejibat alangari mina kuri kai adidi ngore ko kuri enga annan din kwei niu annan mera mezatu jitilai wala salki ko anguldi akang enga firinga nin tamman itarai mbile a orre ko songa giso sokaw king udunga songa tarage marra kiden jurule leng in alkering al nakagila di ngore do si ala ngey al yey nejijang al yey nejijang al kin lan kamin kerek kewa todi korwala iniba kewa todi korwala iniba neki tokkan no orren ko long lompi i ngogin tarajato jingo ka kireke ay di source jingo la baru dayle al koyon ale ke nyeddin kinge ka kay kay karma gal koyon ale ke mbat kay karma gal koyon an diyo kay na ngay ngine an koyon an diyo kay na karma ker ngal kiri na koyon an diyo kay mba na ay nin jalan kingi la lole jarang na ko yang andio ka ke zatu ne indil orre quoi askelel bailan kwa gis ki okelli askelel ba kwa gis ki okelli joru nga sur ko ñum na balde ke biya nyeddin ki kan qur'an kergel ki kan jolo ngan kergel jiki jang illa ji jang mar ka ngi solu jol orre do jang niu na de alantin ille ka goba dingi si jumona ski duo ker kutidia alan konga nyima nga jey bo la nga ji ngoba biki kiyasi bana alan baktar nga jaldi na babiana den do ba na majlan jwa ye kai spia ki la lole ka go porre quoi donga ki kanni ay sallom pi kan juru nga sur ñew nas kan juru nga si kanyu naskel manga kanyu na inka it alqua kawe na ika alqua kawe ke boray na borofatay tokke ke nga maray di na sey na ba orren idi yu akado bidiyo ay duwa ke bal tawray marra duwa akebal ko lalande orre lole ke pellet neki taranga askamba marra ko banas botker balo bayale dusel aw na orred woyna illa idike annan kay noizat adi niu adi de adi kwetizat orred wo bas
wala di koo

0: alang ilai dike ke lasa ki korong illa bes illong darmala ke bana ko la landeng eren ki kiya kelelo a osoy ki borayna boro fatay au nas inkiu eiki nihaya ki kakang dahayala kan wala shuraka inal dangir kenindil namo kumon naki songa shuraka kan alang indangir yenzat idi ne ki kan nas koranga kouli ne ki kan naka intarezi ki kan nas bisanga kel kinema yenge lompi kwel la kininisi akwel ba o soges ka ko boray na boro fotay bar nga nyedi ngal bela na bago donga ge kanni bara mahdin o soges ko bara mahyadin randax o soges ko bara mahdin o soy donga ge kanni bara mubarak mohammed o soges ko ki boray na boro fotay lo bi lo albi bang awna taras bang a na itka ay le ki nga si jan Simon si bowing is long algetin jala a kindinga na awunus kitin kerkela nagal kagil duolin belenga le dahiye ye kaage kila udonga nagal kila sikel na kagil kitin ker o soges kaw ferrabana fago kayle Simon si bowdonga isin koloba idin naki surin kang marren kaminga ba non fatta ko ngin dio jumo na kime aldingi jisaylan awne kelma simmo indel alan jato kolba jaso adiski duongin turinge alan duongi sikerin jawe ke boray na boro fatay na masin kayti
1: Bibaynes kelbam radio samarle ki forim bele kerigi bulo kelmang simingle kaintaringale alkaina kauna dain tombol kito nyading foring radio le

bela kuing ala na beng kilma gisimu yara beng neskin udonga kelpam ki kaya ngazi tuling aising kago nakim udonga swatarazge nakibarai namo yasing ingwa tuling indi enjago yesaili kisolangan bele taraiba marangin kuel asanji din kilma tulle na din juru tulle na kin tuling asajau iya yeswari ay beluna yani alukwa ki bilang kami in real al fira yang mang fira tabang insan rina rijudangi lakin doktor le basin ki yani ani aw lakin ya iswari ay no udung aslong u asaji kilma dio julo aw yel nas ji jing kidim waji jabung ya baslong nami idiyam kuel asolo yang kami lokat jasada jing kuel asan yasi tarazzaro na dugu esen wa ji ara gel na din bele jirsin ko akai nama elnas bele di gufia nama ke bele udo belen la hinki ke kelma ri kersike ila ya basiwil na ida do kala gel na din bele sai jirsin sai ya sai gel na jirsin yebadlon in bele al tolle na corona in bele al jitti nama in min din belen den gwale yebas min ya ji kals e gwan kajwa nama wesen in wa kuimbarnga kikiye nyang jitti on roboro tulingjong na tulingindeng jago danyale so kwezi ya ne ritulle ne idines udo kulfi denton no giskiri na kayen dola gis testesvi nangi jikwel nangi udo ngason enni nama enkwel alangi yesi kidin kilmanta yoyen ne udo akela ko seran ala kwa kran kawe gi en zikrin gawe na dok dinti na sajang ene del dindi so ngaiba bas dok ayen etay yino madu janni nama en uzi dok krin gawe alang si koje ya sur koje ya ajawba wala ya si koje ya jundulba wala kaman koje janja u erjitinja sa jini ya si jaw belong si jindo la kila doke la la kentong fatima yang si jaw namaya kwe fatima la jikie bang na ji diyan ya si ayo erjia yemen ki nguine jagilo patlong abayin utole ala fiaba namaka ingis ame ya udu karabatole ya de ya ritole ni ki kwe asang kerren ki kan juro ni udun ala yen kawe kitaga ankaba na ya kwe dios bo diola asakire ba kitiza shur no malya kire no wel lok yang se ona bugika yen so to lege ni dien tulinga ba zi yang se to leja yen kien ki ma fatare udun ha dia gisinka na maningi ninjawi nesfir jangatie na yen kien ki ma to lege u jitisi askal nga ba sunga na na yebas lonka doing in nai alla ini kier asa aimba nama imko jiru kala jena na reja logo yaku diin dolang abasi jundina ratan abaya elna fago jundina ratan aba ri waritong azwaba jundina yetim umiljawi diya nama zwa jena zwa filanin abba o filan dayantong irina irina lakeba aba ilo nasiyesi ye na dogu loa sanjalun diin filanin abba alden je pri worisi o taringa bar burunga dia ke ngulunga dia ke na kwa taringa kai ba na kwa rije bas ke maro ri tilal bas dene eniro yi pelonga la ngesi begiana jam ki din kin mantaya na kama ko jo ja ajaba na ka kil magi simi na to kel na kin buduwa kirsiwa na maka injir go so ru bi jundi alan ki tolle kan na tolles ko na sunga sis tulin kaw na sunga sis tulin kaw le di ki ainin ka dal din dio ala kansur na inna mayam kuel iyi kuyo jinake alan ki juru kari kawe na iyi dinas kain alan ki simiw ko na ki dagin futin na kuwara kamba asur nga sis kuja jo kundul o kuwara kamba al kuwam piyo nga kel nastong kundul ila na may longa la juhu kuwang din juru to leba longa ta duho uru jel na dayin dio ya uru dayin dio yamin na ke bas lo suyel na ille suyel na baru suyel nama kia kuel balang wadu dayan diyo yardi. Kien kuel alan tong teyo. Jine dinya na kien ala na kien dola. Na kien magi simwayi otto na dayan tinsi agi. Na abelong nasji kuyo jadea yeng. Daya radio samar legis illagis adenja. Ni kiyo gu jimu ki di ngukayang. Ni kien kuyo jang ngukayang. Na kibar kaya kuing ala. Kien magi simwayi.

bela kuing ala na beng kil magisimu yara beng nasking udong akil pam ki kaya ngazi tuling ezing kago nakim udong aswa tarazge nakibaray namo yasing ingwa tuling hindi njago yesaili kisulang ang bele taray ba marang yung kuel asanji din kil matulle na din juru tulle na kin tuling ang asagyaw iya yaswa riyay belo na yani alukwa ki bilang kami in real al fira yung mga yfira tapang insan arena rigudangi lakin doktor le basin kie yani ani aw lakin ya iswariay no udong aslong ud asaji kilma diyo julo aw yel nas jing kiding waji jabung yaslong nami idiyong kuel asola yung kami lokat jasada jing kuel asang yasi tarazalo na dugo ay sayang wa ji ala jel na diin bele jirsin kwa ke nama elnas bele di gufia nama ke bele udo belen la hen ke kilma eri kersi ke ila iya basi wil na ida do kala jel na diin bele se jirsin ase iya se jel na jirsin yabad long in bele al tole na korona in bele al jiti nama in min diin bele ndiyen gwale yabas min iya ji kals e gwalan kajwa nama weseng ingwa kuimbar nga kikie nyang jiti ngong roboro tulingjong na tulingin din jago dahil yale sa kwezi ya na iritulle na idinis udong kulfi din tong nungugis kiri na kayan dola gis testeswe nangi jikwel nangi udong asong na ini na may inkwel alang jiesi kiliin kilman tayo yun na udong akila kusirang alakwa kirang akawe giyang zikirin jawe na dok din ti nasa jang ini dal din di asong nga iba bas dok ayang itayo yun madok janni na may inusi dok kirin jawe alang si kujaya sur kujaya ajawa ba wala ya si kujaya jundul ba wala kaman kujaya nja u erjitin nja sa jini ya si jaw belong sa jindo la kila doke la kentong Fatima yang si jaw namaya kwe Fatima la jikie bang na ji diyan ya si ayo erjia yemen ki nguyene jagilo patlong abayin utole ala fya ba namaka ingis ame ya udu karabatole ngage na ya eritole ni ki kuyasang kerren ki kan duro no udun hala yen kawe kitaga an kaba na iya kwe dios bo diola asakire ba kitiza shur no mali akire no wel lok yang si ona bugika yen so to lege ne dien tulling abazi yang si to leja yen kien ki mam fatare udun ha dia gisinka na maningi ninja hoye ne sfer jangatie na na yen kien ki mam to lege u gitisi askal nga ba songa na na yebas lonka doing innai alla ini kier asa aimba nama im ko jiru kala jana na rejal go yaku din dolang abasi jundina ratan abai el na fago jundina ratan aba ri wori tong azwaba jundina tim umel jay dia na mazwa jenna zwai filanin abba o filan dan tong rin rin ala ke ba abai lon si si ye na dogu lo san jalon din filanin abba al den je pri wori si o taringal bar burunga dia ke ngulo nga dia ke na kwa taringa kai ba na kwa rije bas ke maro ri tilal bas den e ni ro yi pelo nga la ngi si bagiya na jam ki din timan taya na kama ko joja ajaba na ka kil magi simi na o tokel na kin buduan kirsio na ma kai jirgo on soro bi jundi alan ke tolle kan na tolles ko na sunga sis tulin ko na sunga sis tulin ko le di ki aynin ka dal dindiyo ala kansur na innama yung kwel iyi kuyo jinake alang ki juru karikawe na iyi dinas kayang alang ki simi wuko na ki daging futin na kuwara kamba asur nga sis kujayo kundul o kuwara kamba al kuwa mfiyo nga kel nastong kundul ila nama ilong ala juhu kuwang din juru tolleba ilong atal duho uru jelna dayin diyo ya uru dayin diyo ya minna ke bas lo suyel na ille suyel na boru suyel nama kia kwel balang wadu dayan diyo yardi. Kiin kwel alan tong teyo. Ji na dinya na kiin ala na kiin dola. Na kilmagi simwayi otto ma dayan tinsi agi. Na abay long nasji kwayo jadea yeng. Daya radio samar legis illagis adenja. Ni kiyo gu jingu ki diin ngu kayang. Ni kiin kwayo jang ngu kayang. Na kibar kaya kuing ala kilmagi simwayi.

0: say kibray na borofo tay o rekwa do ngage kanni bar nga nyedding albela a alkien tari nga bundi nebel asan kelkam nas kay njuru ngale katko iding ne ki tokkan na todi kewkoro a ingiba o soska o dain basi ki ay nga nene lan kwa erikera la kwelba alba dain barung denti yinkwel a kibray alan ko ngay di bagilom pile o sogeska o kibray na borofo tay o rekwa nyedding albela kikeng jalungan kergel kikem burungan kergel a ferraba nafago bamang barnga sina fago aldinjal dawle kayin idin nekia kwelba alan erike nas oredosi jurule telangi idin aisa kwa jurung galanya kawe na manyene illole kago na atto danji wona ma illaine inela long yeki basa kwasi tuse kaw wala ki kiki nga kamba ila danji ngoy yeki shurakala kan wala dahaya kan ye ila na madan jinwoy ye kikien sa kirgin wala kise ila bele aldain erenke a ila le na makel na kirsin wosonga a ine urtutu na mengange do al imbeleng alye a den surin garimi al do den surin garimi kila na beranga ongalge do al den surin garimi kem beranga ongalge e ine kegil kay beranga ge algi jundi na neskiyo ngasim beleng ashura kakan kayen gigengale ake borai dik nama imbeleng yalba irising ile duo taral imbeleng chariki asa sursi gatrigel dik asa sursi gatrigel na fidi na imbeleng induo si asa duin ringiti na fidi na imbeleng induo al asudi na fidi na imbeleng engal gari min jigei na diem fingi di na kwasi lo mempi Imberatogi duo elimbelenga chirigi, al elkimpi. Aifi, na ila digle bikawungi, al imbeleng asa kwasi rigelo la asa den sursi gatfi, al kwa kidi imbeleng kerea muamara. Nang duo yei, al giz jijigidi, keljam orre duo taban, ki ine bachkan orre yin ere nyet, ki duo to doan kambake orre, ki kem koranga nyet. Ila yungu nasa kawungal ba orre si. Nama kit kam mingala ndo bi do del njuru le ken ami algi long jo fi juru nga urgulo na al kurgulo nos kumon ila do sa source ra gatrigel algi njamming algi ji kikidia ne ji yang na jandi nas garem si bisa nga jendel na do nga jaru algi yang na njamming aisa ji kikidia ne ji yang nas garem si kingu fulal lo jawlidi algi jang na injem aise gisi kigidia ne jijang na din garim si kin jano kwang wala kin jari kwang lo jawlidi jinjem aise ji kigidia na garim si stawa jaldi jinjem aise ji kigidia na garim le juel aylang inni jinjem aise ji kigidia na garim si jan jinjam me ji kigina na garim sis koranga jawlidi alan jigedin ereke jinjam me ngaisa ji kigida na bisa jannalan garim sare jenes kiledi jinjam me ngaisa ji kigida na janninas garim sis tusu jawlidi alan din ton diokari jinjam me ngaisa ji kigida na garim sis kuro jannina nun jannina am alan kuro jana disi jige indwotoge indulditoge al inelan kamba baldan dio alan keria dikke na keria mehwar muamara ne indwo al kingudo nga sefi ye al sherigi na maradien kelme diono ma imbeleng ayla kase ese kigidia na ile ngun ela alan kuingi sara na galji jang nen nanjo indegi awle na makelma grouping sike hasad alya ila kuse sefi akwel ba san dengin kwa lolo bara inyalay ba al innanja meram inyalay ba al innanja insi illo asa jawli batar nimpi indosi mbisala janniba isa nimpi indosi tawasa jaldi bal kurwala janniba arya jelin den ereng yow mangese beleng gisi aysa ba duy ringiti din alka ini ay wala sa kayne aw lia delom namanja indo alges ka jigidi alden kelmay ne gitti duy ereng ne le do todik aslonga ba ila dora ay dora anga ne le guful alkenga ne le tusu asi kaulidia na ila bisa su ko wi ayl ani kawe na kai alanka duin jurule anakil la kuinkin illa ila si aslo nga batori garim jijang na bari jaba di sur si kuru jaldi inama digi indok in balda togin dio ina kirsin na membeleng alkil mangrubin na membeleng hain dual gi algi ka haqidempi aygal na jijang nas in jamming jala jouba garim si jala jouba anesi jalunsa na anilata di woredwe anesi jalunsa anel ding ereng innen jaro jaru jisesen inempia ji jalunsa garim ille duo al innen kire illal den jitti ngain al koyle sen ji sinempia ille duo al ji innen jamming ille duo al yei na kwasi innen kurweni alangis jisi kotoy illa duo al kakiri al farisi al anen anege jijang tarane nanjo en yei ne ji sharik jang lele ne gal di sursi ani gelal jidda hiya jam en e kiala da ngere ngola kengalo kenga nanke na ba en erisi as kayngo ba bang innen kayna misin dine belo nimalulla le an komba na kain kuldi an komba na kain kuldi an kuldi an komba kurungle an kago bana kain kuldi an kago bana kain kuldi an kuldi an kago abas kainge si akulel ba gari mingere abas kainge si akawrel ba gari mingere indigi ngangi nene ngami bang gari mi nadnes kingi ngere ji tv na di njaroi na aldi njaroi galki juru ajeriba ba kombo gi njawi ba na dawi bora inama yei ay garim asilonga maina nga satunga asa ki murta nga killa kaingal kati nga gina horrage asilonga baski kima na kaingi na kain kilma ngale in hiqdi alki nga me al garim ina hagri kika nzatu neski kawlidi yani kayne mbelnga li ne long yar ila asan sila aden murtala naskabe no men murta kila nyet kabe na kamala nyet kabe al demba kwa ba al kamala na murta nyet kabe ila le na man na makawngi nas kay orna nga si kimel ideal orna ka kire ke la do si mon wudu dogala ambe la dol ka kire ke kiri njaw nga sa ke ba na insiasan ko toy ngo gari min nangis ben na insiasan ko toy ngo ayinka al inen ba nama eski la sin yeddi ngori kawe ki kanas ke matara ne gar madlum nama kele na kan ku ro kwale kawngi elle be lele dual al kireki dual pariski nama do kima ki kan ya ki kan nama eski ma nama kele sis kage gar mi nay nelan tarifi ne ji ki ke tariba ul tarai nelan na sursi ki din bari kuru jaldi alba killale kago nama kawngi nen kama duo ar riya na gut pya na kwasi juru ngale rijalu alan kwata bun kiolki nama dokti win kema garim si garim na kila kwasi nyeddi ngori fiya alba lele kago nama kawngi nas kay ngufula lo kawliti kay ngufula al ilale kago nama kawngi algisi lompi kiyo ngasi osafi aisa lompi osafi namas pagi nga kila lo kawli asalom pikien dawa nga kila amzat. Al inne mfingi nama yeyine illole kago. Al gari mnyanga neskiin dogola nundara keina sila nusit nye dimbawa. Nikiin dola dorjunde nama elne kikie bam. Neji selay al dahiye jango neji sherik jang. Imbera togia. In mainang sherikin kirsing. Ya sherik ki indua el dengi di kinkin ongal ne aba ongwa irising indua isa ki ongwa mara fe indua le ki ongwa hasidem pia indua le ki ongwa hagedem pia nagal jijang ne kiki etare baw kingin jagingin ere na di kinkin wori kein jijay lan ide anjay ba osoy orre kwa se tokey marra awna di lekel jam ala ni majay na danjuru le askar riba urtutu agene nengange ulama ngagene nengange eiki sike ngosi imba berato gina den kisimo osoy ne kibora ina borfa tay orre kwa nyedding albela donga gikani o soy ki boray na moro fa tay albela na bago kwa ki niki en kona galwar nyenge dabara Hussein donga ki kan Hussein Abdallah Adam osoges ka ki boray na moro fa tay bara Abdul Khalik Abu Adnan osoges ka ki boray na moro fa tay bara Abdallah Adam kaka Sudani donga ki kan songa lo bi lo aljay osoges bara Sada tule osoges ka Sada tilo amma kuleng Burgos oraija inelan kika falai sada tule donga kikani bara Adam Abakar Abu Samir osoges ka kibora na borofatai bara sada dogistu ikawidi na kwa kengel kien kwa naidi nye dog nang lia kenya na do donga kani osoges ka bara sada simutu igis kawidi bar nga nyet albela donga kikani alandayin olundie le fagel na kaisi juru nga kanyidi alanki le kain aliyenge osoges ka bara mustir osoges ka kibora na borofatai bara Isa Ibrahim Osman osoges ka bara taurufugo osoges kibora na borofatai osoges ka bara Muhammad Sharif osoges kibora na borofatai bara Komoro Sefu osoges ka kibora na borofatai bar nga nyedingi donga kanyal ine bago kibora na borofatai bar nga nyedingi donga kanni iding ne kisurin kan osoges ka bara aljenga jaro bara Tiriamba, osoges ka bara Tiriamba ki bara na borofatai duigis ka bara Tiriamba osoges ka bara wede Tehran osoges ka bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne kisurin kan
0: osoges ka bara aljena jaro bara osoges Tiriamba osoges ka bara Tiriamba ki bara na borofatai duigis ka bara Tiriamba osoges ka bara wede Tehran osoges ka bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne kisurin kan
0: osoges ka bara aljena jaro bara osoges osoges ka kibora na borofatai donga ke kan ni alandai onundie le fagel inelang osoy nyeddin barnga albago osoges ka nyeddin alang kainas kaididi nas kain surngasi roga fugo kaw idine ki surin kan do akeba isenyingi abaki kambanas dai sursi kanyingi elay ngungi na surnga donga kan ni osoges ka bara izeddin adam osoges ka kibora na borofatai bara izeddin adam do gidonga kan ni songa aljel na jago bara izeddin tuigis ka widi osoy ki bora na borofatai donga ke kan ni bara Abu Nuren osoges ka baba Abu Nuren Abdallah donga ke kan Abu Nuren Abdallah ki bora na borofatai donga ke songa kan ni lobi lo alji jang alan taraz jang osoges ka bar nga nyedding albel na bago alan innen kay nas kay didi den darale ki bora na borofatai innama yanga na do banugi ana corona ko nas den tombol kelkam na makenya nas den berta mun kago